0: na wadom oba yi papa ye di ahye ya adwe mu ama gyanem ahunu se me de ma amobra ye kwawe nhyani me wo anu agya kwala no wonyi obeba na se wonyi na nyame bua na kwala no esi ni yie na woluman se atam no wanwu owo gyantra ba so ibi na nyame bua na okura poma na se atam obre na kwala ne kai kai wonchi kwan a wode ne fa so a ose me kwa domeno aba a jan me show manu kase ye no mu hunu se David kase ngwase ma me hu me na aka
1: na manyanya nsakoma
0: na manyanya nsakoma papa wu dumi wini mu na obedi asasi so wini mo bra beduru papa mi sua de bi ekọ ba bi kọ ye adwuma na mi duro na ma mi bi to aduane se ne nipa gu aduane na me hu papa kwakwara bi okitapoma
1: so
0: papa ni duro ho ni minim se sister be kaso Mama menti woruma ade anya den. E ma no se woruma ni sika na okosere. Mami jae dom no atwa ne ho ahia no. E to aduane no. Mama me kwan, me ka so be so papa ne sakura tibia ma no. Ohuri tira gota etwin papa e paja ne sakwala bia, ya hange ne nza baako no. De papa etwa gota edi ni besi no de kom se nwe paifo bari ma. Ko. Wa ya de na me sram ti dokunu wira bi nche mi chance. Sister mpacho papa ifi kunu a wase ya na mse papa no ni ma wa hu wase bra me me mantena ha e ba han che dan che sentiminum na mse a sister wa do me no no bi sa me sa den na mse me fa ne ma mi nu ana me nsa ada sa papa no wa ngo e ye ba ko ada sa o wo yi wa nhwe ne ma nti ba bi a waduru nkwala no so aye den ayi o mani ama no na nka papa iduru ho nka wokita kwako yi ba ko a e na wo yi yesa kwakura mi sika nya nka menyi ni se sister na be nya waye no e na menni mu se da bi akwasira nso nti ne ho ye sister na hiu e na sister ya papa ebetimi awuni amma ne so se ne badi na hye de moto wa beto na twera sore dam oluma e woda ti o sana mami bi nso te mami bi di na no kasa domene masa afi wo be ba berwa no na ne ho akyere no ajanam enanam ye sramo no pe se ye nda chinti no ye nkyera kwara no kwa ofa so na wonyi a
1: ofi so se va e ma amri ti ba ko sa wo de tu akwara bi fo sa wo de tu aja bi fo pacho ye nko
2: yo we de ne nyame asem a e ba ye e afu tu sempa o ba bi be yi wahi o
1: ba bi be yi wahi
2: but cancer and simbi pa but no monsu I jabi so no mo ensu na eno me de we so for we can say anya adwuma at the end of the day ebe adwuma because I kufo dia hospital na doctors obi da ho na doc om say o ma wo he
1: when I seven no work
2: om say o na man so on beba and number ba say wo boa say wa nyo wa hwe nkwada no o omo ye eda bi wo eda to bi omo ye sa no omo bo ho kan omo manko eda ba bi a omo to papa na se papa na eda pa
1: you have to be careful
2: ye be sere
1: doctor
3: bishop
1: about a futu 1 minute
3: bishop what aroma ye ma futu a me de e ma nyina se ye yɛnhwɛ no general yɛnyinaa ɛma mɛma ɛmofra akandifoɔ a yɛda nnwuma no yɛnso a yɛhyɛ nnwuma mu mpanifoɔ ase asɔfoɔ mpanifoɔ ne asɔfoɔ nkumaa asafo mpanifoɔ yɛnyinaa yɛnhwɛ na yɛnsua bibi
1: yɛbɛhɛ da ba the spiritual authority hɔ because sɛse deɛ ɛkɔ so wɔ radio so ne tv so nyɛ
3: na yɛnhwɛ saa a dear no san se me kais Bible se ma ye ni adansi krum eti me sre bishop